Kumusta po kayo mga kaibigan, mga kapuso at mga kanayon, especially sa ating mga kapamilya? Ako po ang inyong lingkod na si Cora Fuentes Manic na nagpupugay ng isang napakamagandang gabi sa inyong lahat. Malugod ko kayong inanyayahan na makinig at tunghayan ang ating programang Sariling Atin, The Filipino Show, dito sa Phoenix FM 106.7 MHz tuwing Lunes mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Maririnig din ang programang ito sa buong mundo. Mag-log-on lang sa www.phoenixfm.org.eau. Labis-labis din ang aking pasalamat sa Community Broadcasting Foundation Limited sa ibinigay nilang tulong at suporta. Tulong pinansyal sa programang ito, mga The Filipino Show. Maraming salamat. Ang programang ito ay para sa inyo, mga Pilipino, sa iba't ibang sulok ng daigdig. Mabuhay tayong mga Pinoy.

0: Hola mga Kapinoy, mga Kapinay. Ito po naman ang inyong lingkod na walang iba kundi si Cora Fuentes Manis ang nagpupugay sa inyo ng isang napakamagandang gabi. Magandang magandang gabi sa inyong lahat, mga kapuso at mga kanayon. Andito naman po hanggang ano tayo, hanggang alas 8 tayo ng gabi. Umpisa tayo ng mga alas 6 hanggang alas 8. Kaya umiikot tayo sa buong mundo. Lahat ng mga binabati ko yung mga Kapinoy at mga Kapinay natin na nanonood sa atin, nakikinig sa atin sa ating palatuntunan sa dito sa Phoenix FM, The Filipino Show, yung nanonood sa atin sa ating Facebook Live presentation at saka yung nakikinig sa atin sa ating simultaneous broadcast ng www.phoenixfm.org.au at saka yung nakikinig sa ating himpilan dito sa City of Greater Bendigo, Victoria, Australia. We're located sa 128 Reservoir Road dito sa Kennington. Kaya kung saan man kayong sulok ng daigdig o saan man kayong lugar dito sa Australia, sa iba-ibang state, ito ang inyong lingkod. Tutukan nyo ako hanggang alas 8 ng gabi. Ang pangunahing awit natin ay walang iba kundi si Ka Freddy Aguilar, Pinoy. Kaya para sa ating mga Pinoy. Kaya ngayong gabi is marami tayong mga talakayin kasi darating si yung ating isang presenter dito na si Sheila D, the incredible Sheila D. Kaso lang meron lang siyang pinuntahan muna sandali. Pero mag-join sila sa atin mamaya kasi marami tayong talakayan. Kaya ayun, bago ang lahat is makinig muna tayo sa mga kaibigan natin sa Japan. Iikot tayo ha. Pupunta tayo ng Southeast Asia, pupunta tayo ng Japan, pupunta tayo ng Korea, pupunta tayo sa Singapore, tapos pupunta tayo sa Florence. Kaya yun ang unang bahagi ng ating palatuntunan ngayong gabi. Iikot tayo. Kaya yung unahin natin yung mga taga-Chiba in Japan. Kasi yung mga ano natin, mga kaibigan natin na sila, Divina Lady and Lillian is re-requesting a song, Hawak Mo Ang Beat. Ako naman, hawak ko ang mic dito, mga kapuso at mga kaibigan. Kaya para daw yan kay Alice, kay Ludi, Vic, Manny, Dixie, Sarah and Arlene. Kaya yun. Ito si DJ Mugu. Alam mo, viral na viral ito eh. Itong kantang to, hawak mo ang beat. Ako naman, hawak ko ang mic. Kaya hawak nyo ang mga bills. Kaya walang iba. Hindi na tayo mag-arangkada na tayo, mga kapuso at mga kaibigan. Ito yun, si DJ Mugu. Hawak mo ang beat.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: beat.
1: Yes. Yeah!
2: Yes, hawak mo ang beat. Ayun, mga kapuset, mga kaibigan. Kaya ito hawak natin ang beat, mga kapuset, mga kaibigan. Kaya I would like to say hello to Irin Blackwell. Nanonood sa atin sa Gippsland area. Sabi niya, hello idol. Kaya hello sa lahat, mga kapuset, mga kaibigan. Tuloy-tuloy ang sayawan natin. Kasi kahit mayroon na naman yung nasa Japan tayo ngayon, mga taga-Saki, ha? Isa-awitin mo at isa sayaw ko raw. Yun na nga eh. Kaya ito ngayon, mga kapuso, susunod ang awitin mo at isa sayaw ko.

Oo, pumunta si Sisyo dito mamaya pa. Darating. Dadalhin ko siya dyan. Sabi ni Jocelyn, hi mamita, sorry. Ngayon ko ulit lang nakachat sa'yo. Ingat ka palagi. O nga pala, Neng, birthday ngayon na yung kapatid body boy, di ba? Speaking of birthday, birthday niya ngayon. Ano bang ginawa niyo? Maski nasa heaven na siya, dapat naman mayroon tayong mga ano salo-salo din dyan, di ba? Tsaka, speaking of birthday, birthday na ng isang pamangkin kong pinakamaganda kong pamangkin na si Marily Rufino. Nasa ano, Sydney sila. Pupunta na sa kaya, Beth, happy birthday sa iyo. I love you, anak. Right, here it is. Pagpatuloy po natin kasi yung dedicate ko ito sa ano, sa to si Steffi na manta mga photos. Bitaw, unya, patanaw na ako siya sa photos. Kaya, inano siya, nagtanong talaga siya, nangutana siya, kanang, nakita ba mo ni Auntie Lenny? Kuo ka dito lang. Siya, nagbunta ba daw ako sa inyo? Sabi ko, hindi, wala na akong time. Kaya, yung mga photos ako na ipapakita sa kanya. Pero wala pa kasi akong panahon. Kasi kararating ko lang, dumiretso kagad ako dito sa ano. Kasi tuloy ang ligaya natin, mga kapos at mga kaibigan. Kaya ito, para sa inyo to. Para kay Thelma Anastasio, my 143, Lineta Binsig, para kay, kay, sino ba to? Si, Here it is, coming up is Gary Valenciano's I Will Be Here. Bakit ganun? Parang ayaw sumagot. Teka muna.

si Gary Valenciano, yung kanyang I Will Be Here na hiniling ng ating mga kaibigan sa Singapore. At saka yung A Warrior But Is a Child is para yan sa aking pinakamamahal na bunso na si Steffi Angela Manic. Ano niya, gustong-gusto talaga niya si ano si Gary Valenciano. Steffi, if you're listening to me right now, that's for you. Hindi ko pa nakita yung anak ko. Diyos mo, alam mo ba? Nag-uusap lang kami palagi. Mamaya, alam na niya. Nandiyan na si mami. Kasi dinala ko yung mga gamit ko sa bahay. Tapos after that, nag-hello lang ako sa kanya. Tapos alis na ako. Right, okay mga kapuso at mga kaibigan. Ang oras natin is 39 minutes past 6. At ito, nakikinig kayo sa inyong walang inyong pinakamagandang lingkod na walang iba kundi si Cora Fuentes Manic dito sa ating palatuntunang The Filipino Show sa Phoenix FM 106.7 sa inyong mga radio dial. Ang boses ng inyong mga kanayon. Ngayon is galing tayo sa nasa Japan tayo, nasa Chiba tayo, nagkasakyan Tokyo, nagpunta tayo sa Singapore. Ngayon is pupunta naman tayo ng Korea kasi yung mga kaibigan natin sa Korea na sila Angela, Didi, and Mayet. Humihiling sila ng isang kantang pangako sa'yo. Ang pangako nga naman, hindi napapako. Pangako ko sa inyo, mga kapuso at mga kaibigan, nandito ako palagi sa inyo, ang iyong lingkod na walang iba. Kung hindi, si Inday Coring Fuentes Manic. Kaya, alam mo, I will talk about later on kasi wala pa si issue eh. Kasi, tsaka ko na siya, kasi nga, pag-usapan namin yung nangyayari sa amin doon sa conference kasi talaga naman na nag-shine ang mga taga Phoenix FM ethnic broadcaster, mga kapuso. Alam mo, talaga naman sa out of 130 community radio station nag-shine ang mga taga Phoenix FM multicultural ethnic broadcasters. Kaya yun, yung mga kaibigan natin sa Korea, Angela Didi and Mayet, nila humiling sila ng kanta ni Lani Masaluchas, Pangako Sa'yo, para doon kay Jody, Claire, Linda, Cheryl, Otik, Mimi, Sally, and John. Kaya pangako sa inyo, mga kaibigan. Kaya kung ano mga kahilingan nyo, sabihin nyo sa akin at ako'y papilitin kong maghanap ka talaga ako. Kaya, alright, okay. So, once again, I would like to say hello to mga yung nanonood sa ating ngayon. Si Irene Blackwell, si May Pike, Thelma Anastasio, Linita Sweeper, Mary Ann Jess Bermondo, si Foxy Roxy, at saka yung mga kaibigan natin sa Japan, sa Chiba, Nagasaki, and Tokyo. Nagpunta tayo sa Singapore, ngayon naman sa Korea, mga kapusit, mga kaibigan, pangako sa inyo by Lani Misalucha. Here it is, pangako ko talaga to ha. Here it is, coming up. And you've been listening with Cora sa ating palatuntunan dito sa himpilan natin sa Phoenix FM. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: Yan, mga kapuso at mga kaibigan, pangako sa iyo. Lila ni Miss Lucha yung ating Filipino Nightingale. Kaya mga pangako dyan, ha? Napapako pa yan minsan. Pero yan, ang nakikinig kayo sa ating palatuntunang The Filipino Show. Ang inyong lingkod, walang iba kundi si Cora Fuentes Manic. Nagpupugay sa inyo ng isang napakamagandang gabi. Kaya yung mga pangako sa inyo, ha? Kaya may ikot tayo sa buong, ano, nasa Southeast Asia tayo ngayon. Is nagpunta tayo sa, bihin natin ha, nagpunta tayo sa Tokyo, sa Japan, sa Tokyo, Nagasaki, and sa Chiba. Nagpunta tayo sa Korea and Singapore. Ngayon is pupunta naman tayo sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. At saka nandito pala tayo sa ibang bansulok ng Pilipinas. Kaya yung mga Pilipinas na, mga ano, Filipino friends natin na nanonood sa atin, sa iba't ibang sa Pilipinas, kumusta kayo? Magandang gabi sa inyong lahat. Pangako ko na babanggitin ko kayo. Tsaka yun, ngayon is pupunta tayo ngayon sa Riyadh, in Kingdom of Saudi Arabia. Kasi maraming mga kahilingan. Ang hinihiling naman nila, yung kay Freddy Aguilar na ang hinihiling nila is, ano ba to? Yung kanta ni Freddy Aguilar na katarungan daw. Kaya nangailangan daw ng mga katarungan itong mga ano ni Freddy Aguilar, yung mga kaibigan natin sa Riyadh. In Kingdom of Saudi Arabia na sila Arnel, Tony, and Abid. Ano kayo mga katarungan? Bakit kaya? Right, but pakinggan natin ito. Kaya you've been listening with Cora sa ating palatuntunang The Filipino Show.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: Yes, and that's a $2 billion question. Nasaan nga ba? Nasaan na nga ba yung mga pag-ibig natin? Nawawala ang mga kapus at mga kaibigan. Sabi ni Cecilia, hi po, kumusta? Alright, okay, Cecilia, maraming salamat sa iyo panunood. Kaya pakishare nyo lang mga kapuso kung sino nanonood sa atin, ha? Kaya ayun, nanginingil na naman si Dr. Tony. Yun nga, hindi ko alam kung nasaan nga yung mga pag-ibig natin, ano, nawawala for all these years, mga kapuso at mga kaibigan. Magpatuloy tayo kasi yung ating mga kaibigan sa Bahrain and Manila, may yung mga kaibigan sa Bahrain is ano ba yung yung mga kaibigan sa Bahrain na sila asa na yon? Nawala ko na naman ang aking kudigo pinal, mga kapuso at mga kaibigan. Right. Ano na yun, no? Yun, sa Tegabarain. Ito, nakita ko na yung aking kudigo pinal na sige sila Rosa, Nina, and Marifi. Ay, they're requesting a song ni Dulce, yung ating diva, yung aking kumaring Dulce talaga. Nagagasgas na yung kanyang ano, yung kanyang CD na binigay sa akin. Binigyan na pa ng CD nito eh. 6 na CD, nagagasgas na. Kasi alam mo naman si Maring Dulce is talagang popular na popular yan. One of the Asia's diva yan. Kaya yung mga taga-baray natin is si Rosa, Nina, and Marife. Inano nila yung requested a song. Basahin ko nga kasi baka may mapagalitan na naman ako. Anong kanta ni paano nga pala yung first song na hiniligin ng ating mga kaibigan sa Bahrain na sila Rosa, Nina, and Marifi. And then after that, si Agnes, si Janet, at saka si Hanilet is requesting a song na naman ako ang nasawi, ako ang nagwagi. Ay para na yan sa mga kaibigan na nila sa sila Junie, sila Ray, Nando, Hanilet, Vera, and Lavilia. At saka yung mga kapus at mga kaibigan na sa iba't ibang sulok ng daigdig. Kasi maraming nanonood sa atin ng mga expats natin, lalo na yung mga elderly expats natin na nakatira ngayon sa iba't ibang sulok ng daigdig. Ano nila ito? This is their favorite song. Kaya 2 songs in a row, paano? Followed by Ako Ang Nasawi, Ako Ang Nagwagi, mga kapus at mga kaibigan. Ito ang hinihiling ng mga kaibigan natin. Para sa inyo lahat ito, from Kumaring Dulce.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: Yes, and walang iba kundi yung ating Asia's diva na si Dulce, si Comaring Dulce ko. Yung unang-una is ako ang nasawi, ako ang wagi at saka paano. Hinihiling ng ating mga kaibigan yan sa Bahrain. Manama yung mga kaibigan natin. Kaya magkita, andito nanood sa atin si Marita JP kasi meron din kahilingan yung isang mga kaibigan natin sa Doha, sa taga Dubai naman itong nanghiling ng mga kaanohan ni, yung kanta ni Marieta, hinihiling na lang yung usok. Ayun, ang ganda, gusto ko itong gandang usok na ito eh. Kaya, ayun, pakinggan nyo ito, mga kapuso at mga kaibigan, yung mga taga Doha and Qatar na nanonood sa atin na sila Renee, Fungi, and Cheryl is requesting a song that's being interpreted by Marieta GP, yung ating singer extraordinaire na Filipino from Doreen in Victoria. Para daw yan, kanila Dico, kay Santi, sino pa ba? Raul, Paula, Virginia, and Maura. Niling nila yung kanta ni Marieta na usok. Gusto ko itong usok na ito. Yung mga usok dyan. Here it is, coming up.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

sa duha in Qatar yung mga kapusot natin. Dubai pala. Ay, di, duha in Qatar nga eh. Mga sa nangyari sa akin, hindi ko nakakita. Ay, mga kaibigan natin sa Doha in Qatar. Para yan sa inyo, mga usok. Ayun, ito naman taga Dubai. Babalik tayo doon sa Dubai. Yung kasing mga kaibigan sa Dubai, sila Teddy, Paul, Mikoy, and Rowell. Inhiling naman nila yung kanta ni Bert Dominic. Nako, yung ano, yun nga, minsan. Talagang ano to eh, yung... yung kandang minsan talaga is talagang one of the favorite yan sa ating mga overseas Filipino workers. Kaya yun, here it is coming up, si Bert Dominic, Minsan. And you've been listening with Cora. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

Yes, yan ang Usok by Marietta G. P. Kanina ating mga kaibigan yan from, ano naman sa

0: Yan si ano, si Bert Dominic, minsan hiniling na mga kaibigan natin yan sa ano naman sa Lazar. Yung mga kaibigan natin sa Dubai naman, yung mga kaibigan sa Dubai, yung mga minsanan lang naman. Yung nga pala, last week wala kasi ako, kaya yung Monday kasi last week is a third Monday, is yung ating ano, city council, meron silang live na broadcast sa kanilang meeting, kaya binibigay ko sa kanila yan. Kaya every, ang ano Filipino show natin is first, second, and fourth Monday of the month, kasi yung ikatatlo, pangatlo para yan sa City of Greater Bendigo. Tapos yun namang aking multicultural show every Wednesday. Nandito lang kami ni Kerthy from first at saka second ng Wednesday. Tapos si Miriam at saka si Sandra at saka si Chris and Laura is going to do present sa third and fourth. At may fifth yan sa kanila yan. Kasi para makapahinga naman yung yours truly nyo. Kasi minsan gaya ngayon, galing kami Brisbane, ganyan ha, nasa Brisbane kami, mula pa umalis ako doon. Dito, mga Tuesday, alis na ako eh. Tapos bumalik ako kahapon, pero nagtrabaho ako ng umaga, kaya tuloy-tuloy ang ano ang ligaya natin. Kaya nagmamadali ako para makarating ako dito sa ating himpilan. Kaya pag karating ko lang talaga sa bahay, binaba ko lang yung mga bagahe ko, diretso na ako dito. Kaya ito yan. Kasi nga, nung nasa last week kasi, nasa ano kami sa 22 and 23rd, na-attend kami, mga lima kami dito sa Phoenix, yung Ethnic Broadcasters team namin, na ako, pinangunahan si Miriam, si Shishu, si Laura, and si Sandra. Kaya andito kami, kaya talagang we shine, yung mga taga Phoenix FM broadcasters. Laura took the Emerging Broadcasters Award. Ako naman is I'm nominated for the Filipino and the Multicultural show sa ano sa Community Impact Award. Kaya para sa inyo to yung mga ano namin, yung aking accolade, yung aking certificate, para sa inyo yan, mga kapuso at mga kaibigan. Kasi para yan sa inyo. Kasi kung wala kayo, wala rin ako dito. Kaya yan, maraming salamat na napaligaya ko kayo, kahit konti, paligaya ko kayo. Kaya umiikot tayo ha, mga kapuso at mga kaibigan, nagpunta tayo sa Japan, sa Chiba, Nagasaki, and Tokyo, nagpunta tayo sa iba-ibang sulok ng Pilipinas, nagpunta rin tayo sa Korea, nagpunta tayo sa Singapore, nagpunta tayo sa Houston, Riyadh, sa Kingdom of Saudi Arabia, sa Georgia, in Kutaisi. Nagpunta tayo sa Bahrain in Manama. Nagpunta tayo sa Doha in Qatar. And nagpunta din tayo sa Dubai and Sri Lanka. Ngayon is pupunta tayo sa Florence in Italy. Tapos sa Italy tayo, pupunta muna tayong Florence. Then after that, pupunta tayong Milan, mga kapuso at mga kaibigan. Kasi yung mga kaibigan natin sa Florence, na sila si Fred, Chito, and Ramon, is requesting a song para daw yung kay Tina, Minerva, and Sok, yung Don't Throw Away Memories ni Richard Tan. Kaya nga naman, paano ba naman itatapon nyo yung mga memories nyo? Hindi na kayo, hindi dapat ha? Kaya para din yan, shout out din daw para kay Sunny, Mando, Thelmo, and Amanda. No One Throws Away Memories by Richard Tan. Kaya mga puso at mga kaibigan, para sa inyo lahat ito. Kasi hindi natin itatapon ang ating mga nakaraan, di ba? Hanggang memories na lang sana tayo eh. Sabi may 143 ha, para sa inyo, sa iyo din to ha. No One Throws Away Memories by Richard Tan. And you've been listening with Cora.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: Yan si Gary Valenciano, yung hindi natuto dyan, mga kapuso at mga kaibigan. Hinihiling na ating mga kaibigan yan sa Milan in Italy, Utah in Salt Lake City, and Jeddah in Kingdom of Saudi Arabia. Kasi marami daw mga hindi natututo yung mga kaibigan natin dyan. Sa Jeddah na sila si Bing, Seth, James, and Martin. Para daw yan kay Natoy, Olige, Jaime, Tony, and Tom. Tapos yun yung mga, ano natin, mga, saan ba yun, taga Utah and Salt Lake City din yung mga kaibigan natin na silang Ernesto, si Teresa, at saka si Sam. Kaya mga kasama at mga kaibigan, mga kanayon, ito na ngayon ang iyong lingkod. Hindi pa rin natututo, ha? Kaya ang oras natin is 55 minutes past 7. Tatawagin ko muna ito ating, paano ko muna, magpupugay muna ako sa ating mga kaibigan na sila. Si May Pike, si Irene Blackwell, Thelma Anastasia, Lenita Sweeper, Mary Ann Vermundo, Foxy Roxy, Sri Lankan friend, Cecilia Manuel, Connie, from Wyalong, New South Wales, Marita GP, and Jerilyn Bisario. Yung mga kaibigan natin sa iba't ibang sulok ng daigdig na kinig sa atin ngayon. Pagkatapos ng ating Pilipino show, ito si Under the Influence si Craig Bosworth. Andito na siya. From 8 to 10 naman siya. Then after that, followed by the Fox show, followed by the Off the Record, yung SASDRN program. Kaya, to conclude, I'm going to leave you a song na hiniling ng ating mga kaibigan sa Dammam in Kingdom of Saudi Arabia. Of course, pinahuli ko to si Bamboo kasi gustong-gusto ito ni Craig Bosworth. Bamboo. So Dammam, our friends from Dammam, Elaine Rowell, Thomas Ginging, Tonette Ida, and Perla, requesting a song from Bamboo, Alleluia. Kaya Alleluia, mga kapuso at mga kaibigan. So to conclude, ito pong inyong lingkod, walang iba kundi si Cora Fuentes Manic, nagpapaalam na po sa inyong lahat. Kaya magbabalik tayo sa isang linggo, sa Lunes naman na babalik tayo dito. Kaya mga kapuso at mga kaibigan, paalam na po, God bless sa inyong lahat, at sana mariwala you babe, and love each other. God bless. Si Bamboo sa kanyang Alleluia.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.